Ma banda, party kuya masi dal neta. Pambigo kang dahala senta. Dahil ba masalam, albi di masalat di maangkom sa magansongam. Abersi hadi ko sa mga farfak di ramot li dawo gamam songam. Tuwal sa kwada sa